0: anadwo yi so ana ahoma kyen so awurade bɛyɛ anwanwa adwuma awurade a ne yɛpɛ no wɔ yɔ nipa nyinaa bɛsusu akɔ bɛnkurom akɔ ha se nanso awurade bɛgyina afa nipa nyɛ nyame no waka kyerɛ sɛ sɛyɛ anaa bɛyɛ akɔ sɛ awie abrabɔ no ɛsɛ nsisaeɛ bam ɛsɛ wo so taste good things ɛwɔ no ɛsɛ bi sɔ w'ano mu wabrabɔ ɛyɛ kamakama wura bosumi ɛkɔ no awieyɛ mount of visitation wonya wo srahwɛ a yɛre nam dwumadie yi so ɛbɛma woanya srahwɛ na ne tumi nyinaa ɛtumi akɔ so bia wokyerɛ sɛm no nɛ kɔ genesis chapter 38 mose woma adi kan ne ti ɛyɛ aduasa ɛwɔtwe tikyɛ mu adi kan ɛkɔ yɛsua biribi kakra ne ɛgyina so fa mbɔmpa wo situation no awurade bɛyɛ ho biribi anaa anaa wodeɛ sɛyɛ a na ɛbɛyɛ akɔ sɛ awie ka kyerɛ wo ɛwɔ borɔfo mu sɛ destinies are not static sɛ berɛ no yɛnhyɛɛ sɛ ɛgyina faako you can do something about it to change it there will be a change there will be a performance ready to me etime ayeka Genesis chapter 38 verse 1 papa fabom ni enko
1: yakin kan bo so huma de kan che du asa wotwe mba ko eko no na ba se bre no aramu you the free ni nuanom nchen koy na kwotena adulam ni bi a ofre no hera nchen na yuda hunu kene bi kene ni bi awo fre no so a baba bi awo ho aware no na one ne die na onye sen no oba berima na otunudin air na onye sen bi o awo ba berima na otunudin onan na onye sen bi o owo ba berima na otunudin sila na owuru no na owo kizim na yuda ware yiri bi a wofre no tama ma na bakan er na yuda abakan er di emumu yosem ewade anim na ewade kum no na yuda ka kyerɛ onan sɛ kɔ wo nua yere no ho na fa na fa ne na fa ne kunafoɔ fa ne kunafoɔ na wo mama na wo mama wo nua no wo mama wo nua no na onan nim sɛ ma no renyɛ ne dea na ɛbaa sɛ sɛ ɔkɔ ne nua yere no ho a ɔma ne ho ɛgu fam sɛe na wanwo ama na wanwo ma ama ne nua na deɛ ɔyɛɛ no yɛ bɔne wɔ awurade anim nti ɔkumɔ no so afei yuda ka kyerɛ nnase tama sɛ kɔtena kuna mu wɔ wagya fie kɔsi sɛ meba sela bɛnyini ɛfiri sɛ ɔse anyɛ saa a ɔno nso bɛwu sɛnea ne nuanom ɔbɛwu sɛ ne nuanom na tama kɔkɔtena n'agya fie na ɛkyɛ na ɛkyɛrekyɛre no sua baba yuda yere no wui na yuda werɛ kyekyere na yuda werɛ kyekyereɛ no ɔne nadamfo hera adolamni no kɔ ne nnwan ho atwitwafoɔ nkyɛn ɛwɔ timnat na ɔkɔka kyerɛɛ tama sɛ hwɛ woasorekɔ timnat akɔtwitwa ne nnwan ho na oyii ne kuna atadeɛ firi ne ho na ɔde ne nkatanim ho kataa n'anim na ɔsakyeraa ne ho kɔtenaa onim goretia ɛwɔ timnat ɛkwan ho ɛfiri sɛ we hu se sila enyini na wa fa no ama no aware na yuda hunu no no essence wa kata nanim nti obu no se ojomanfo na omane ko ne nchen ekwan no ho aka aka se mame ne wo enkode enso na onnim se na se a na ose adan na obema me na woni me ada na ose mama wodi abrechire ba efri mowa mu abrewo na ose ene mame ne wo ene ma me awuade e kosi se wode beba
0: baba baba ye ye ye hwemu kakran sai abedru oh sei na abrabo ne etie papa me hu se stama no e ono na problem ni wono ho ana se juda mano na problem ni wono obi kwa wade ye ku shi amane obi kwa wade ku shi a problem Monse na semene eko no. Papa ne ye se ebepe eyire amane amane mado. Ne mane ye mema miensa. Ni odi kan no. Ko ye tama wade ye e de man. No one in the time. Baba bo se sa brantie ne ye mumuyo. Agwe wurade ne mi. Nti ewurade kun. Uti ye ugusu ye mumuyo de ani ye. Si si onse ewurade be kun. One film that we are part of, we are

sima dumiensa sɛ onya hotɔsoɔ bi ɛwɔ nyankopɔn mu sɛnea onuaba kekeli ɛto yi sɛ ɔno de ɔtwere ɔbotan bi na ɔbotan no ne awurade maame hu sɛ awurade ka wo ho ti onyame di nkonimdi bebrɔ wate etiba sa sunna bashi bashias enche bia me no bekɔ onyame asemu ewo samuel woma edikan bia ochi mi bia no happy happy happy happy father's day to you awe enye wo njum wo bra wo pia na pei ni mbe bia wo ko se wo ko court wo ko interview wo tu kwan kodwaso awei ye wonjuma wodi benante se ewurade gina mechi ntimi di nkunimdie ne beba